0: him the game, ma. Don't women not concern me, I know.
1: Oh, you're going to war, and I ain't we had a demo, could do your thing.
0: I made the team the girl that you know me. I'm a film me to local or I'm a film I don't today, you know, good.
1: Ah, Mao, no, you had a finite time.
0: Mao, you know, you're going to your wife and when I drop you, you'll be seven of us.
1: More,
0: I wasn't you, I'm seeing my young tomorrow for town. Tí ma yọ tọ nọ ko bi tu tu ko ne ite ti ni bo nu yawo nbi bi rai yo ah go go bi awo gbere ka te tọ gbe jam
1: eh
0: de ni yo de re awo fe tọ bi re gbe re o
1: gbe
0: re ke de gbe re wa fi ra gbe re wa pe fe gbe re to su no ni tai da ma gbe ko me o ze tọ tọ ze ko jo sin tọ bi zira fo ni be ma gbe ko me do yo no yo no do vi tọ wa e re we bro ko me ka bi re bo ka re ko to ma o do ye ke me wa nu bo yi gbe o da sa fo so ke
1: mo we
0: so ni mo so pato so ke boka adoni no vite yo no abi ati te abi no tiro ni ma yi pere pere bo le sin bro de mi asin do sun de pere
1: a lo ton ma sa ya ka pon o
0: bo pere pere o ko le na we je te tin do e bi ko ti me ka bu pa o
1: abi
0: na we do no no so that di vide ki la bi fi abi na se ton ne do a lo ko ni do de ko de ro bo ti yo ada je kini ti o na ko se pa me bo je ko da ta me
1: e
0: vra me no wuri me sun la de me
1: Ah, papa me dok pa e mi mi asebo.
0: E no tun do monu ya to ame.
1: E o.
0: Mi do susu gboru o pon do me ame. Swa to ge mi do pon do me.
1: De tako de tako.
0: Bon, ai nyo nu o. Baba ko da enu mi o.
1: Aha.
0: Eh? Mhm. Papa tin do ha be.
1: Mhm.
0: Ndru tin nu kame do na god o ta du ma do ta me ni pe ma ze de bo ze pe mi ya.
1: E ne.
0: E ne ge mi di o. Wo mi no mo ke nyo lo ti yo. Wo se ton te da si agla si ato si ni re o. Ye do wo ye ya.
1: Mhm.
0: No mi to le ri suezo.
1: Mhm.
0: Do gbe ko ba da ni asuto re o. No, e ni tagba no. Pa no de era mi do no de jo sun to e ko sin de mi o. Eh? Ne sun ne yin ko so ri yin ko ga ro ta bo ze ja so no bodo da so na bi re do mere pa. Ya do ja nyo no ni ibe re ko ta da gbe ya. E ja yin te gbe. Donko, ma bi bo sun ma te wa le ne. Ni ya je ko ri nu nu ni sun to asuto. Bo te te ni. Bi re do bo. Da ko. Na.
1: So.
0: À moi, nous avons
1: maka no ko bia misia eyi asokwa sipo na odo chele bonu yonu da no kosa sundu ache bu na gbe aduduwa
0: se da di to doni o edi to di ton won gbigbe o do in da mo ke ero duduwa am lo ke o ndi mam ni lo ba ko mani ndi wa do ni da be duduwa am me ji am lo ke mi da nu asun to ma duwa mi na be be ni ayo me lo ke mi da lu asun to ma duwa am nda yi ko ko ni
1: e na gba nduduwa abi e na no taloji
0: Netaloji yo na mo ke ko ko veni o.
1: Ah.
0: Yo taloji ya. Yo dogodo bi e.
1: Ayi.
0: Na gu ko de dawo. Na gu de no yin ko do ko meto na bi blow. Do ni a blow beze a do bi blow. No yin necessaire to le o. Da ke ye so a je ko ni ko an do ko. Na necessaire to le blow. Be je fi le bu. Pa dam we de ni ko a se do ko mi na jira. Ne te no to te wa le yo. No ni do ko a me no mi ka o bi Yesu. Ni do ko mi to ko ni no dogodo ye. Ne da boka no so aja ko ne ma ta ko no ma vien ni ni aja ko ni ya ni aja ko ni ya bi mi te wa ni do ko ni

minisu mitura meji misoru wali kwa tondo tiyote ilukuku yoyoli yomi na sodo temi bo bino buwi luno tambo yoyoli bolo no ba midi so titi ngi tuma ikano wa temi rena wa rochubu no meji ila soko kule milu na klonde ndi miru wa ikamaru tende ndi meeteru ndi midoyo utuwa no sika kaba ikana siyame ewe ikawe no siwa chua tu no siyo ilu na siyo kakawa tuwa na siyo ikane mea ewezo mumino meji mkonde bume midiyo idu tuilo utu no meji Jewelu jelu jewelu nika di dulu sobo mati ya kumbayi nomeji ni tewa intu ato ha ndi buka wa aku kukma jewa ikonu buka wale kuno meji kuli kondi di wayo di dure meto dama wairu nasi luna tuyo luna dama wairu nasi kuchepo lu duwa kuno lume ewa zomide milu fiyo homesi

konku bo mi adi bo abe e along kronzo de yin di datan yo do CFPA abome bon aso kwe fo def karton ji da ye o gbe me ve o nimi pere me de wa do to formation fo def karton yo bon suiv nou eton le yo bo blo kaka ba do diplome yo egbe egbe ti yon e so ve o nimi mo an e pro mi an so bo mi non lan nou do ka ime bo no le blo a so do alo nou de no lo do pratike yo e non nan mi doudou bo mi non dou nou sans an vwe me gbada me ka fo o on le nan mi ko me le bo dido nan do fo def ka o do e nan tè nou ye de ni ko da so e ton do e de me vo o un si india nan do nou petye le do e ni non suiv radio bo non suiv tele bo non do to informasyon le di yen do un bon yo di ale sou o e an do diplome do fo def ka e de o me me dagbe we yin e no e de me ta un do alon zwa sin a zon li ho diplome ne o ilo me ke nan do ba so nan jye alo e to me be nan wa bo nan do gbe ton so ndo gbe nou fo def ka ta un e nan tye nou ye kaka.